Temetu katatta jumman. Temetu takuk. Amma tana matuk tingalu. Tana lu puwek miksanga. Ida tana kisinga ima ukakakasan na kanotunga. Kisinga tana piki kami usikkunga piti takkangik. Matuk tingalu akiyaksugu. Ida sikkunga taman na. Tamayo nga at anakayaksugu. Matukti nga. Tako a, tako na, matukti nga, nimikatak kaw, pikang mo. Pikang mo ko siya na tunamong, to pikang mo. Tako na nimikatak kaw, tabo na, puwik miksang akun, puwik tugo, taman na okso nga, takok sa nga, tilugo, puwik tugo, taan na puwik si manok, tilugo, okso yung at talikibaw, kada siyak tugo. Pubak si matilu. Tay may tuwing tao to katak si mga ma. Taman no kaw si kajaka. Tay may tuwing man. Pubak si matilu ko. Kuya tseta kami yung. Taman na. Mayo nga. Mamingit tayo ni tsiap to ko. Taan na. Abat siya ka dyan. Mamingit tayo ni tsiap to ko. Tay may tuwing katilu yung. Tana kisiani abat siang wala yo okso ya siak si matilu tana lo matak tingalo aura jigi lingo aura jigi bunga matak tingalo tapin na lo pubik bik sanga kisiani kajak tayo hatta yung mayo pula kaun na tilu tana ni mak si mana kau janga tay may tu tayo tu hatta si magama. Taman na tayo may tukatat sa libok. Tana suli abatak. Ukuyat siyak si malangman. Mikuyak si malang nilo. Uli katak tuki siya ni. Ukso nga na puyayak tuko. Amaro. Mikuyak alak katilu ko mikuyak tuko. Tana tamakin ni. Ukso nga na puyayak si malangman. Amaro mikuyak si malangman. Uli katak tuko siya ni panak siya nga ba yung man. Taman na maminga panak siya kati tayo kata yung mayong. Panak siya kati tayo kata yung maminga. Taman na panakit walang ikarawak tiligo. Taman na panilangan maminga. Taman na abatak siya uli tayo sitak pa yung ibang. Taman na matakti nga kaut siyan. Ila ajung wati lugu kautian. Nibik tau niku kami. Tana lupami adluku lua tabunga. Uli kataya kili uti luni. Nibik tau kasi uti luni. Tai maitu katak payuman. Tamana nibik simani nga. Kautian. Tai ma panikuti niminyang. Ikakti nga alak kang man. Alak kakti tau lang man. Tai ma chaynak. Ikipidlinga ni miningin, tema tiyana akatak tagun. Akatak tagun ni tema, ulik ka nila ngayon niya man. Animaktaw siya may nga katayo yun. Pikaang mon. At tunamong ko tole, pikaang mon. Tema akatak siya kasi may nga anong nitaw to katak sa mga bunga. Abat siya oktuning. Tama ko ang utakpot. Taan na lo, tema tiyana pubik pinga. Nimak tayo kata yung mayong. Tayo matay na tamak ko. Ikipilinga ni miningin. Tayo matay na. Akinak tayo may ngapi kasi wakto ding. Ikipilinga ni miningin. Ila imulinga ningin. Nimak tayo doon imulinga ningin. Kulinga.

0: ulah tiapa kau tengah suka si mana kau lama kena alam tidur si suli ulume pingat tiu lama tidur June 3, 2026. Uang aku tiu yang alasan apa epic Jamie kayak tinggal logo. Ilak tunga sa pikisin man na ima kasunin ni tabani inutitu kay nan na alam mitilota. Inutitu ko na kawe ang inapagi kasi uti pamiga kuya kayo di sa utitia pa ulo nilo inutitu lo kao si atok tugo piu manila. Ilak tayo may takok. Ang nga kasi ula ko tiya kasi nalala pali ayuit nalala. Nalala ni alam mitilista man ni naiming 925 kasunin nga ni. Namituin nato nila ulago tiyak kasi tema ito isang nila may yugod tema miti matali miti matali sa kanwili ulagalo ako nga kikita doa wilipan nito yung milo si magandok kanaya katigalo so katalo tutalo taan nato nalo tikape may kanaya katama yutawa ni pan nito yung may aliyan ay gila kitukutana pasulo si mamayaka. Nalau segi tuin katanya matamu kau tu sok ditiin lah yo katanya tamas mami sana tu solving ini ame jawab amatok John maintain nuna fusi bulat tiu yo kano is Mary Simon mami sana tu kau sekarang macam logo tana kana tami Governor General biar perlihat si logo tamas mami kau tu solving ini agak luti kau mami perlihat yut sekarang yo tani tau bi utak ini tu tu nama lokal luna tu cung ni agak luni. Ilak dan nila taki juga lomat ok pikir kau tinggi logo kai tema nalau segi nunalin nila nalau segi ya kapam mata tak kalau tu sok titi lagi orang yang urut nunalin ya kanu ipalia jo kalau mangak tu sok titi jo kaya kaya malu nalau tinggi tak kau tu inau si yang urut tikta wanita penutiumi dan apa sahun na yang mega kuta wani nalaw sa kiyin nga doon sa akin na lumilabon. Sibulo pa makay kinaw mga apit, namimuto ang mga apit. Kisulaki kata mga apit, lukakakain ako.
1: May alay alakarito yung nga, tapos na pamito may utaw yung nga. Ikalaw na nyo, nakalaw sa mga lawa mo yung nga. Maunga noon ko yung nga. Ilan na nakakain na ito nga. Tama na ingin na itong time nga na tama nga lang sa magama. Kasi 20-10 minute tama na ito nga. Tapos na nalaw takat ito nga. Piyong na kay gama. Ula ko ili apa mo kay mpiya ito nga. Uwa mo kasi nga ni. Uno sa kulo. 4:30. Paitati kasi nga ni kasi ni. Tusan ako sa lalakay matasasimo kasi ibang medyo may
0: lang. Kasi makikulo. May alay ko yan na may apas sa makitigil ni itong nga nakatakap eh. Tamanin na alaw sa kayo na kanukuluya tusan na tusan ako tanga na wajingi nga kuluya to ni na alaw sa kayo tilo tamala kanu ikipiuli.
1: Kuya kipiuli pataka ukaw sa sakat at kululo nga. Nalau tikung itu kalau oka kuing itu kalau ilat itu wakil itu uban nak kuek iba meja kadema.
0: Kanu tinggal itu bani nalau sekejau lek kita mana panas tu me.
1: Aku ni kalau alam meja aku kau jadi mangit cakap lek kanon nak keluar mangan. Tapung aku nak ayam tapung apa meja.
0: Meli tema tu sekarang sedang jekat. Tu sakit sa ni tamani panatiyo mi tu sa titiyo katagabit taman nali tapani yung katatilo tu sa titi na katatid kano ilinno ila kano isama kaba piyo
1: piyo yun na unangin mi mata sila tuwami ito ila niko nalulit siya patunga ukakuyaw gaya ma ima tu sa ngayon sa tuya tunik. Sukutig ibang imeja kalawa kakisiya na itama-tama ito lang liniwan na ipigyan ang pamilya ko. Tusang esa ito alaw yalaw na nalunas si esa. Ukakuya kululun ilaw. Kovian apa kilu ni?
0: Ni, teh melayan ni kena lo nang itu. Ilang itu tina kilu, tina kasung itu kalau tina kain rusau bumi mata. Teh melayan apa kiba?
1: Asulukya. Ilang ni saya kulo apa ni lelaki melayan. Nilai melayan mak pamiyonga. Ima ilang nasa di kulo api titi na kasing ito galaw okat tulu wilo ilang e ina kawili tuyo na pamigat
0: ang matema ilang e tuwa pang natulik ilang ikala siya matubalo ni sikiti makuha katimayato tulu ina tusakta waya kaya katuno inulimat siya kanya tulu galaw ni tamakuha ilang e pimari upakipa tusakasaw yun
1: asu Ipasang si ulah ko mga unalangin na ma ilapit yung takatunga. Tapbali, fay tati pa katimabit yung titingo siya to tapbali. Pay tati lakalat sila. Pay tati lakalat sila. Wakas ka lang mga pay tati mapiyeng siya.
0: Kanon li taman na pimari yung ibiyo tamani. Tusat titiyo sila. Tapbali na alaw takapimi. Tu satu yang saya katakan ini, dan ikut tuan pun nato dari jauh kaya kali siung ulu ni lo, nalo nangimat, taman nala kanu pimariu tiga biok, tu satu tiga katon ni, taman ni panat jemin nalo takapiko.
1: Ilang ini lah, ime itu katui nangimat, ime itu kulit tu segala nusa wala nangimat ilang ini, tapi ime itu kulu tu sama sama tu ta ilang itu gu ilang ini. Kalau nak jauh nangit dulu, nanti mai itu kangen mata. Kesian ilmu terlalu ilmu yang katilu keluar kalau nak jauh ni. Unanala, kau yang jauh lagi patut terima. Makunenga pitau tinggi nangit itu, setau tinggi nangit itu. Pilau itu tau, anuala terlalu, mata semau terlalu. Ubunga semua pemiyawa, anuala unenga mata setia keluar. Matuinga to kana mga loni.
0: Makuwali kia inna kului kakasawya laki gunnang ito amisu mati inna kului naalaga yun na sawya yuja katami matalo tamanali inna nito sa matiti katawa katani ani nginaksakulu walang ate la pidyote katto titaw naalaw tiku tusati tingo atasin na katani kanuli sa magibu inna kului pidyote gilog.
1: Ukala yung kagay manila, ubungan na sakay ka malo, upalaw ni tapaningin na ako na pangimiga maawla kaya kasungugil yung ngailangan na ano yung liyalong alaw ni ukala ba may mata payo alaw yala mga tagutak ba payo na ako tusalang ata tamag ko inyo sa tugalo tayo may liyo pamiyo
0: Ilak kanu tu nape kucing itu ni loni ilak ilang ni oka kau kucing tina kulu yang lepas ilak ni kucing tina kucing tina semua pesisir baloni aja ing itu ni ima oka lah kata tina tu email ulo pakai besi
1: ilak unikah kata kau jawab mega mau ngan terlalu ni liane ingin nama sekarang unikah kau jilunga Ilang ini, ukhalat saya kecilu itu kisina ini, ilang itu juga memegang tu kisinya. Tu kisinya saya tu gelar niku, kalau dikoto, kanu tuin nata makua, awal sama yang menyelu ne, unik kalau pun mata, awian allah pun mejo, nangi amat uli misano nilia wakiluti.
0: Nalo nang itu tan nalo dekat bepi pala kotor lagi katon ila ujat semakin bepi pala kotor lagi katon tuh kata kata makua asyap patuin nangi anu dengan dia kau sekatil lagi taman bepi pala kotor katon dengan ujat semakin biuta.
1: Kau siulah siul taman na nangi anu naga taulu ni nyaku ngalu ni piu nusau naga taulu ni makua lo kau yang nalar semua meja kalangannya nak tilu. Kati pahami kanutigi okumainya mepisi malam mengata. Ama anu wana nakatau gaima awlasa si mapota ilo langan ni piyo nasa nakatau miyo ilaniku. tamako ale na ipame yutu salwe amma khale to khamma la gaima naluna takulo tille ho mayone atikulo naluna stillewe qoyana la pamme yo
2: taman nat sila pasi di palene ke kutu inano ame suno je ke jao palema so lo maunga tune au ya lo ya le nga o te o so si di lo le ka o me ya te me palome kalo me di lo go amulo sina nga te batte nga lo na nga te si ko te kullo go a te mak ko lo ye te sotto ya ke ka to tu ni la
1: na la ta ka be Kalau nak jauh tinggal lagi, agan ya. Ibelum, bye. Nila nasabtu inalam mga malay, ukala katao na sakanga tuin natiak. Jiwa man na pik okala ko ya ko 8454 yo ke pa pala lo bigona na ngano kala gi tu sa go win ana na yo ka ta nga kala ga sip pakro nga go kallo na yo ta tu na wa ma okala bi go ana na yo ke pa pala lo asen ni le ka na mako ale ne ya maga pame mata inna no pisi
2: ni
1: pisening to una atu pata okala te te manili atu
2: akau yopala
1: akau atu te ma amai me to na kala to ni am so alo gono mama to se to pa ya pa
2: Ila jige kata tu sange memata uluit na tiu ya bikol lu mako pisi kulit tu sanna ke jau ka junna so ya si ngu gilu tik temna te ila okala jo kala so nga pakki batu tu sa ko mayuni ajigi ngitu ni
1: asu ni lia ti ko mayulu na liu ti juno okala ba miyo tin se o se no ngwa ne u bunga ni kaina pamiga ma takas ila asin ni le pijo ka ga khaman man asik kata pe ko kalwa me ga ke pijo no tung ni ma un ko lo o kala kata ti o kala pamiga ma to nga la se ngum me yo taman se pe ma to ga ju se
2: tama nga lo nalo nang itu kati mayo to tina lo tikku malo sanga yus siung yus sa me to bolo tama no nalin ni kati mayi takau siung mat tema to nilia to ka nilia kan o ka to to ka pake bo bolo ni kati mayo to lo to kati mayo to ne to no ne tama ko misano
1: o ka te ko a tikku tani ko one ka yo me na se ta bona na kati mayo to se man na gai mata O mayo me atikolo ni kase ungo mayo kata mayo mene uga imata. Tamako ala ikana ya se ukaase usi ungo mayo. Ukaase ila. Ukaase uko ya lute. Ili sawe misune atu kauta maapalu le. Piwale ya zupatavu. Ila. Ukaase uki wataka kauta maapalu. Alo ke ili sawe me atago yumile. Suwa piwale ya yu ili sawe me.
2: Ila taman na lao ti pekakata na nyo nalin ni ato ti lakito.
1: Ato ti lakulo wato. Kingo na kanatao lo pamayo ilang ili tusao man ling ito. Nilingi kay na kay man.
2: Ila pa kutiging ito na kanuto na ila sikan na kumbato ako. Tapa wati ako makuwilo ni.
1: Ila le ili sabi mi pamayga makatamayo gama ili ni ato lakikuno. Tapikane atina sani miki yutau na sanai pakama kina o sananga le balan te patanga tapikunga alla me pakama tapikane Soko se nipini tusaka imata. Nalau te sungu vien. Mele mamie. Nukalakai imata o nili pataka. Ili sabi me asupala ikatuta mamie yung alena ike jama mago nili pataka nukalakai imata. Kulane tuya galami. Alla inalu galon temeli jama mamie Nili patahapiu kaya wamakko.
2: Ata kulo. Taba wote ka matoy ko bin.
1: Taba wote ka sa kaloto yang imayonga. Ila kataba wote yun na taka take walo. Ila sa yung katika katasama taka. Kiko galaw kaya ila kiko lo yano bin.
2: Ila ko yan nami tiya kagane bibikakago ba person na kago
1: kila ko yan nami krulo kau yaya kan na kaso ng mga bumakwa na alaw tiya kano ipamangata pivale yu kay na pamayu tusa wajaw mayu tita na alaw tiyo takulane kalon ni pivale yu inyo tito to Kangila semang kita buat 30 dalam apa? 12-30 game lah.
2: Ikut, kau jangan demi.
1: Ibilah.
0: Dan Mary, alat kata kita pun pernah tahu bintalau sejauh itu yuk terasa kena senak kata tahu nengi tiap, nak kata semang itu keluar kata. Kisah apa satu kehujanan yang memakan alau sejauh nona lene maral kayuk patu itu sama titi jual lagi tuting. Tema kalian itu telah beberapa satu tim Mary nak kau yang nama dia kagine apa sahun alau kaki. Tahu pun pernah tahu me. Ilak man na pivalle yut tu sa soke nam nelam me mata inut titot amalokalona titot nelam yut tobi utak utak nelam yugune

0: persekutifut inuge agoroya dok dok nuglu se ulu niki kerakti lugi arene agoroya dok dok ya tasang minero mata inuge agoroya sunga aunige la tamakwa tupekakti nogo yoko yi dok dok inuge agoroya dok dok
1: dakwa sarak sarok tui sivulik daununga sunga toa funguro mata
0: Oak to a fifteen or long matter. Ikalu datang gote goyo dati isu kami ikalu tukay ng tayong serok to ang nakpangod duni 33 inches kumul duni emun norok.
1: Dako asarik serok to e ukaw sa kaya matuwa ko viki kinakong mga.
0: Tag na pay pa kasi mga itagoro yung kusarik serok to e kikun rong mga ta. Kasi magukko ukaw sa kaya ako nakalak to tira ako tinil sunilo mat inokan nila yung lumat, bisa mangin na kapay pa o kasi kung magayon na nila kisyan.
1: Sibulok pa di tana ang ilang uroktok, tuniya uroktil logo, dako dako yaktok sa mayuhit kanoin napan.
0: Uwang ay si nervous ko yung ujeri do araw-araw nito, di mo napilito.
1: In the way to be the terror,
0: Sana kaya mo tani takuwa rom siyong kisyan teman lo yung
1: ingin ka na katyak tukso rom ma teman na ikarugasuk titinak akong ilio kutini kau yilog pe uvarun ni aulak to kakasuk tilugo sokaw ji yukarong mga uvarun ni ingin ka na katyangin nakpa pigirok tilugi.
0: Ya inga kana khatteng nak ko yo taman na akuninga ikaldera sig digi khatta tatta khalwa sig jart tidera natta tamakor sig tu sorak simayu taman na khibakto simayak ba sa khatte yo to ul aga go yumi tamatumani pitakan ngi rol tain nak tuni sorak ji yo khatte lo mutukya ana qwela ro lo yo lok
1: tunni seranik tillusi qanwele to qarok ba varuni neri yo qarok palluni
0: Being waving me, Nami Tunnak Sendakasi.
1: Apakotik sa kakana ron na siyong akano iling araw ni nga nito sa kamatuin na mo. Sewa na vige sa haki. O kausik sa kakana pe?
0: Ya, agawi at tinitama tumani. Kina yara ko na mo aksyo ko na ko yaka tama. Kingul lang may agawi lahat at tini. Namang naksawalak tukso. Akaw naksawalak tukso.
1: Kuya na may laban.
0: The water pocket, I'm going to talk.

Nako ya me kasi. Te kuninga ngani ko te bang ko ni ka ma ti den na. Dar. Katta da. Oba. Sirko vini le ko o ko ko le lu ma ko o su vini o ko me. Ma ko ti ji teru ne. Tu ne ti pu tu ko tu ta jo ma ta ken ni ni da ta ken me ka ta. Te ko ta tu ma na. Sa ko ta da. Ata ta ga ina ko to ro ma. La. Ina ko to ro ra. Iman na tohtu dalit tapos lang ni ina ko. Uwan ni sakya kuro ng mga sakya kuro. Dahil na sa hangat. Kiyong na tapos. Bangit lang ilan. Dahil na tohtu dalit sa ni. Hati ay nakakakwi ina ko. Ina. Tulis sa kungangin na sa ni. Ape ka lang sa nga. Bigya ka rong mga mga tapos. Kanya kong nga niya ko. Ang pagsu. Dahil man na. Ang mga siguro ni ko. Sibutin siya na ko rin ipukuk-tukuluk-tukuluk. Nang ngusok tayo ka parang siya na ko ang isa ko rin. Maung na siya malun ang ngusok tayo ka parang siya mga mat. Ang ngusok tam na ko rin ang isa ko rin. Dahil siya mga ano yung may ilulok siya rin at mga ako akala niya tama ko una siya ka nalipagkaro. May sako yung regangat nakipagkaro, nakipagkaro. Bukaw tayo ko siya nga rin. Kaya sinya kami pagling ito ko, kaya ito ko, kaya siya yung mga kami. Daba, dahil may lingon na ka. Daman, pigi ko rumigay nga, daba, kanya kong nga sa karok. Uka, ina ko rin na sa kakasaki. Sukot ay sa kanang nakalang uka. Unwang ko daw mo sa anang nakaon na sa sasimay. Pili kaya kalit ko dami tayman na. Tayman na kalit din na maungat lungo. Iman na kami si Mangus. Unwa ko pili kaya kasi katiko. Dago sa kaldo niya pero kong mag- Uwan na atura ako na suklo na niya kayo lahat ako. Kaldo niya kasi unwa ko na katiko. Isi mga ato kasi na yung kasi katiko. Dago nung apakarwa sa kaya ayun. Uko may tuwaro ko ilang masyado. Tuwaro rakto. Tapi kita jangan nanti. Nik agaknya unak setiari kerosli unak sejak nangis doktor. Ini mana roni cecik cakap kerosli. Ku aku jung mata kah. Tapi utak cina terbaru bila kerosli ku dah ku kahlinya utak terbaru. Baru kerosli ku. So kerosli ku dia mengitar ku teman aku nanti nengin nak tu nengin aku kecil. Tämäningin näsenne, sokangit lähti kaumaksi, joka auretti jäänyt. Pekamakin jänga uudenkoulun jäänyt, uudenkoulun makin jäämikä mutta kuvaattakaro, uudenkoulun jäkta pinnaro. Takutti jäänyt kangi teemän näkäroaktilunut, akunnatin ne. Tämä pysyi aikaa, mä siis juorun maana. Anak saya kurukatan, tapi kau tua. Jika anak taruh dalam masa kedan, kuru umai jodoh kuru umi asutik. Bila mereka sudah terbentuk sama, asyik bangsa juga kau tiga jodoh semua. Jika tiga tahun kami kami cumi cokelat ni cumi yang lenuk tersang makanan, ini cuma jual berak tersang makanan. Tuk paglune. Ina katan yan. Tane unyaklo. Yaking unyong ni kami ka di aga si umiga mag kala kardit yak niya magkulok ni managaw. Minakulano ato katras no tuktung ni kicho ka ato. Nukarok sunga nukar. Kami kurok sunga puarok sunga. Ani gamat sa kanyok tarot sunga. Jangan wakil minta perkara. Bebo aku ngoktuk saja ini. Tahu benar dia sekandung. Tahu ani gama ujang aku lupa kau macam ni jadi. Ije malu. Iku ngatap sedikit tu nerau sama. Adlu kagang ama aku ni cera. Tahu ben kiasan nangis semua tu ingat nak jadi. Agak jatuh baru isi ya. Tu masih ada. Amai.

Rahatatamik nila samning alo tu mi ti lawo. Kaya sok unok na wanang ni aktaw mayo. Hanilak tatun na kaya liu palun ni hakpali ayo mi minitu na kaya haksulit. Ano yung kapalo tigo 15 misong ni limik nila samning alo tu mi ti lawo. Aw paluk unok na wanang ni aktaw mayo. Hanilak tatun na kaya liu palun ni hakpali ayo mi minitu na kaya liit. Ano kaya kapalo tigo 15 misong ni limik. Nila sunning alo 1 meter low. Tasio yak unnuk nuwanyang neak tau mayo. Hani tuin na kaya hak neak tau mayo. Chari upalo ne hok pali ayo mi mini tuin na kaya liun noak. Nila sunning alo 1 meter low. Tama luko chua mi unnuk nuwanyang neak tau mayo. Hani tuin na kaya hak neak tau mayo. Chari upalo ne hok pali ayo mi mini tuin na kaya hak neak tau mayo. Ano kaya kapilo tago 50 misong na limik. Nila sunni halunta tuu. Kaan saa traami unnuk nuwanyang niyak tau mayo hannilak tahat talut ilo. Huak pali ayamillo minitu nangay hak niyak tau yunnuk. Nikki uratong ni ulumit saanan uya haluni 20 misungu nilimmik. Anong yanggu kasulang niyak tau yunnusak. Nila sunni halunta 3 meter logo. Dabain lulapit warmi nain. Hope tell unnuk nuwanyang niyak tau mayo. Hannitu nangay liit. Upalo ni minilutilo ni unnuak kone haldi plus 1. Poswa min lumakko emilun nuk nuwe kapin niya niyak tau mayok. Nuwuti pala haldi unnuak kone haldi go plus 1. Regulate unnuk nuwe kapin niya niyak tau mayok. Nuwuti pala haldi unnuak. Nikimik ano ya haldi 20 misong unilimik. Ano kaya kasunyak niyak tau yunusak. Kone haldi plus 1. Takwarat ko sen neri ko hausak tamini tamani nunaimi amalo lapatomillo aling.

0: Mana kali bimirte nana sali upik da bangohak tami da ko nunai tu hai kayo hadi tu kumiksanun tu sakata mat mana tu sakpi lau nerti sali mana tu saya ulak pudit uka umayak niwit uka onda si pudit
1: ya kumit Jana kasingani umak to pulami kasingani tuak sa umati nunai tu hai kumakuan ni umati au pulami umak ni rami mati takku tuwa agilak tangi rani kensik au kus 23 mitamung ayak tui au kus 27 kusat luki tu sakti si umak unu na tu haiku ikaya hati gitu ilo yunu kasi meni me salang lang matakau makku samaan at yuki si umeo parami at yuki umang na ito akus 24 min pigilin 26 min aulaluki akus 23 min tao ngayla kumang niyatwi 27 min utok pisarak sila kanayong itok pa kasi manang nulori makoni inisay nuktaka nakalak nulomi sa sasong kasi manang halot ilan sa kayo pinaswak tamin ilingan so ilingan yun makoni inisitoni ilul halak wala malak tuni tumakon ng mga yantin sa nule ngayon. Takko ng mga limit yung nisong ito yung mga niya. Nung nalasi, makko na kikirok taon na lakto ay pang ukyo kayo ni 1835 mga na wakak. Hola wakit, tulang may wakit. Kasi mariya ko tumilo, makko na. Ikirok po na pilak taulak to kung may sakay ko na. Asilimang itong mas tutok siya minyo. Kisya na minyo at pilak po yung akalak to yun. Takwa makone ko ako taong malangati. Lakay ko yung sa malangati to itin. Nunalingan na pisa may yun. Takwa hangat to sa taulak to. Kuluk, kiuli po ulak to at ang haitsi ng sitang mituyo na 2026. At ang loko si tatak sa reali, si Kutsala. Si Kutsala, utak talago, alawitin ang inyong Tawak mo yung iyaligin at aniyan na si Mayo. At uklogiwan mo. Upalaw ninyo isa kukip mo. Na kung may sotiliw mo,
0: Tema.

Heimann ali to sang na yak ti to lok ne ami gat 1998 motil logo kang yak sinar me ni chalok ta ne hak ti logo tak ko ingeli ot yuwini to sa si yabut

0: Damangat Kut Chwami, Charlie Watt Jr., Chusagat Sahamat, Pigyok Sati Chinemo, Ilinga Yuni, Ukhalima Guti Khasirung Gavi, Uyagan Nia Tulagana Mo Ilinga Yuni, Damat Simung Ilinga Yuni, Chusagat Sahala Gavi.
1: Ah, Chusagat Sahakunga, Tana Aka Utama Atu Tisungulutu, Ilinga Nia Tichini, Uyagan Nia Yuni, Atu Inaulut Mima, Chusakta Uyahama. Avatani ilasuna avataru le drilling contract asum maraglan mine puturi utisum wetta hawe mayo sum tutanna amisuna qauni pinasuala tabut ilineti chine pigela alat mima tanna atuin orang alat mima inun ilinea go magayartunu puturi nikmi ukiakku fao Pigia Lakto, the Kanukiang Lakto, training at 2026-2027 Mo Tikira Yakto, Kavi Legosi Haklon 600 hours, Raglan Mind me, Ilinetito Rayakto, 2 weeks on, 2 weeks off, Pierre Rosito Rayak Sutilu, 600 hours, Nipiri Simalerutik, Keynote to Sapi Gunda Rayak Sutilu, Ilinian Mini, to your meal. Vingilu, nihengilu, ilunati kamagi yotsia gajaktu. Teimelu suungat tan nakayu sigi alalang ama tu sakta uwe hama tu sakti siga suakong ali.
0: Ah, teko a ilago magajaktu kinakuto inaunatu.
1: Ah, kinakuto inaunatu. 18 anap mutsalo guti. Ah, ang ito magutay ang ayok hamino 17. Tema unna tu cumi juga lu, pihunau tinggi nama apa tak kita tu ina lima cia muka na ilinga yuk.
0: Hati weli sali.
1: Dalima utsaku tipinga suyuk tu saku tipinga suyuk tu unna tu ina weli. Amisu luak kayang itu entu siaku gea. Nin nyulu agun na pa misungu ge agun na hunaktu galu man na talimap sa roti pingasuyok tu sa roti inyoyui ali.
0: Taga ilineta o wajak na kain na kaviki makopi na suwaros tama na tuwak pata anak kalok tu titaw hat taluti 600 hours ni anigui yaha kayak tu.
1: 600 hours ni anigui rehagayaktui anigui unna toa oti piyagi tia toa oti piyagi rusak taula oti upinga saulak pa 2027
0: takwa 600 hours khatsino pinaswa ko sino ilinga yu
1: tana kiula kayangita hawi manginaku at ingin na lima kayang ilangani ako niyo nagsa galare hasu ilangani piyari kapin ni sa umapi kung nakaluwa mo yusti
0: ila teka ni ilinit sinyo yumi teka nga 600 luto ano tikiyo titsaw ti kayang ito eh
1: kayang ito amisuni takhinitan tikiyo tiyo waswa kayang
0: aso yo Aha. Oh, how is it? Yeah, can take a use you?
1: Pigeli Loximagata 2021 May 2022. The Limani Pieri was it? Yeah, hello, you. Pieri Tielo, you tell me, mate. 2024 2025. Pingasui Pieri Tieli Lo, you may. Amalu 2025 2026. Takkani piyari kami ulo yung sita may. So 12 ni piyari yung haksimalik tugu. Takwa piyari ito agami pinasuwak mo kautigik sutilo unna sungo matatan na pivit sa siya palo ma. Tusak tautika sokta wali.
0: Takwa ilang pinasutilak ka tawani uyakan niya ni?
1: Ilang pinasutilak tu. Pinasuwak mo kautit sa uti guna laki sungo matapiyak ito bini utuwa kami. Teme talaw yuit. Ilangan nilo uyaan niya ti mo ti uyaw tsao ti unna sungo miyo pinapsitaka yaw tsao ti. Ali.
0: Ay. Te kune nga sikot sayak taso iltap sikot ini piyon na ningin no?
1: Ah, Diploma of Vocational Studies, layaw sa mga kuto. Piyari ko sa taw sa temi.
0: Taga, puto ka dito yun na umang ito ako di asingin niya la piyat sa niyo na kan niya vilo ni pinaswak na akong nakalak to.
1: Ah, tan na puto ka mo ikayok tiyo ni me ilin niya ni kisiya ni asiano uk asiano Asingin no pinasuwak no ukwi sigun na siya mayo. Ta teme ta si malutu. Iyari yevo.
0: Ah, hey. Sa li tutaviko hata si malagavitamat si mamitsano tay mga ni 2020 lilok si mamma. Tusak balat tu vinyus tusak balat tu lahano. Teko tusayo vini nalaw tiko hawit sa ko hatalo iba.
1: Ah, sukay sungum ma, tusak balat to, nagsayo ya sungum ma, naraw tikuto winiwil to at tana pitsu tigit sugu, takko na ako malaki loko ko alin.
0: Ah, nakot sa ko, ikayok sigun na pat, sa alin lo, nakong may tusak tisiga vitamat sumamit sa ano?
1: Ah, sugu, nakong may alin, amalotek ko, pinasaw hatigis ko Raglan Mine, KRG, katibig ilsak niligay ko nakukmimit sugi, tamat suminga, pinasaw hatigis ko ikati.
0: King uli pa misali, ilaw ko mayuhi, tuwain na lutilin na, hawigay ako na ito?
1: Katibig ilsak niligay ko no, OTP yung nagsawayak to, Adult Education Department mo, ukalal ti, hakitaw yaku ti hulun ni, hawigay saklut.
0: Ah, hey. Nakumi ngay sali.
1: Asu, nakumi ngay sali.

0: Ila si balak pa mi sila kanwin na siya ang mga atak tamanik kival lang mit no kalimala o lugi. Ang bihani piga ka lunga unnok no wilak palya na ang naktaw yut ni gelo ni go 20 una yung niya tamani 6 milo ni. Akago no yugo makta ko ni gelo ni 30 mit 50 mo tika katalo ni. Una yung niya 14 milo makta ni. Kansa nang minam matika joa mi tema unnok no wilak palya na ang naktaw yut. Pingang neloni 20, uni yung net money 6 million. Akago no yellow lutiki senigo lelepaleo matu blukud. Nigeloti 20 mit 40 multikerat talonim. Uni yung net money 17 migo matuni. Igluliga jumilion nuk no elepaleana naktao yud. Makutuina relic unwao. Pingang neloni go 20, anui kia yatinun nuksak. Uni yung net money 7 million. Akago no yugo matago makutuin na relic. Nigelo ni go 30 mit 50 mo tika katalo ni. Uni yung ninga tamani 17 migo matalo ni. Kamanito alit unnok no ilik palya na ang naktao yut makutuin na relic. Nigelo ni go 20 uni yung net money 6 million. Akago no yugo matago makutuin na relic. Kseni go sa kanilak pala yung mati ni Blukud, ni gilo ni go 30 mit 50 mo tika katalo ni, una yung niya tamani 18 mi go mati ni. Sa lang mali unnog nuya na ato go, o ang nalo ni 20, ano yung kliya yato ni, una yung niya tamani 2 mi lo ni. Akago sa kanilaw ni kse ni go, nuya lak pala yung mati ni Blukud, makutuin na relik, ni gilo ni go 30, una yung niya tamani 12 mi go mati ni. Now yani liunuk nu yelak palya na na ta yun nuao une yung nya tamani 3 million nu yugo ma to akago makotui na relic une yung nya tamani 8 million ma suni tegwata ko selete min na sriya wila tamani ki valemet unuk ama akago ila tema ta koila upengakut sinasio attang na mateila tamna unikat ligu sinasio ni miksanu David nulok sak bi ya na aptigu
1: sinaria mer ila sinasio mer sone anore kawiya ma yaga khadla tahto anora artid lugu sinanga nunga yaga sikapian akto maunga sorlu wagna mi anora ranga mi sinataman na ukuinga so man amma wang na asingin ni tamang nigitil lugu taw na nga

0: anong letso ko na yung mga akang maawla lang amilik ikaw mga ikinasunwa mo kasangin ako sana ako loani ulang sa sunga ikibini at ikimali lang ng ma
1: Mana pivalir ng mga ligyang na daylight sa exit nuturang na doktor mani katigyap sila mga Roberts ka vito, what's out daw?
2: Ulukot. CBC ukiok takto pivalde yung aninarak tusim. Uwang atobi utak. Wana pigmi parisikut pasiyak sa kukititi laong mata tukuti yung karong ni ngano. Kangyaklin ng miutak sa yang mate 48 ni agaguri karawk dogdero kilabak ino yun ni laong mat anak tau tidugot. Tawani wana pigmi takyo rawk tong mit. Tana angut. Pasiyak sak timarok dok parisiku tikiu tilongi tidugisuri dako a tactical support team ngun raktao yut kudumiru rigarar mit adjiliru timi atok lutik nanisi yun naksidlu tikima yong mit tigu yoma yun naksidlu ni kanu iluguru yang ngilu ni dana pasiyak sak ulo watosin a yis Sanya nagaktao yok fordi ni akagurik pang nangislo ni tukotin ng mipasiyak sa koktitao yok parisik ko ni tiguyo masimarutong. Pinaswa ko si kasakjong ni anigurok tidugo utak tagaw yakatarok tidugi uluminu na vomit ikkakto ikungit narunak sila oktut pipalday urigiyit at tiksi yun nang nagakluti ang umit pasiyak sa koktitaw si mayuni inang no kuno yung nak sila ang ningan no ikkakto yi Christian Lions at tiksi ng mit at tuy nakadjangit tut narak tini ikkaktok daw rik tilugun si bisikot narunak si yun nang itok suri ang umit kingulak pang mit inusok tunupasiyak sa kudjorong ning ano Lions narunak si dunit pivalya yurik ikot at tik si yun nang imata inusok tunupasiyak sa kuditawrong ning ano pidjutigid lugo sa punak daw yok inusok tunut Pirayang ni kakatang ng mit ikakto ni ligikot marigangan ni Lions o kakto ni tana inusuk tu roktok unag lu roktok tuk siga rong mat sakyak tititay riman ng minok kakititi yung madluni at ingan ni sakyak titi yung nagluni ikakto yung angyak tau roktok inusuk tu tilugit ikaktok tau viksang at disipiri mo akik tau si marakto. Tema minister kiyo yung ikaktoy niligayik ko ni George Hicks ipagsak na rin si yun na sila ang mata. Mat, tigo yung mabi no na vomit no taang ni at ugaksa ni pitang ningin ni 2021 ngo tidugo ukiak sakot akigyak vik tigo yung mabing at sibulak pa ang urok tut timilima ko kawisak timit. Tema nga ni nunavuri maamit tigo yung mabit marik sa rakluti pikasuji luti kangyaklin ng mit tigo yung mabingan ni.
3: The scanner will reduce the need for intrusive.
2: Ukaklo ni tako ak kawisak tit. Aktok si katangik karuak tidugi kau isa kong naksinerang maatang nangin naksaurak luni ikanayak tinuglu tiguyaw si mayuniglu ilaw katak tuniglu. Heks o kaklunit kau isa tit akigak mi ving mi 30 ngiksok tugu ulu rima atok daw sunguyok ikanayak tidu katoksok daw si mayunik kau isa kluti ikayuti kagayak tunit akik daw yun nak tunit. Isak titaw tayo limanasong ng mit taan na pang naw tikik kutuin ng nut at ang naktay lima yun nang nangman. Tema taw nun na vumiyan marigariok ti mit kaligaling mit ni vikatangin ni utak titikan na kumarang manunavumot manaw yung nunavumit 50% tungani ni vikatakak nirak taong matatakwa akyanit. Caitlin Jonas Unikarpo.
4: Kalagali Pio Yon Nanning Kalunati to Zone O being on a rato yumi. Panartok a kaluilo imakoting anitu. Avitokta semamata nona vopsilatanitu. Ping a soup pekasu joluti. Pinaswaro sitinne maligalor pimi panartok maligalor ting a Johnny Mike. Apakosakali lauto. Kasinik gavamatoka kukina yanginit atoka karayam mangata. Taswina suluti kalagalik tao yon nartuni nona vumi. Mike Law Cartoni, $1 million go, is a palla gayartu nunavomo. Nuna linnipitartikuno minister, Craig Simaila co carto, Makoila kangayuniko, kesumagia yagamimata.
5: Looking at the future years.
4: Sivunik satinita kunaluta. Kanutigi is a palla viola gayam mangata kinaoyani. Takualununa vupsilatani to the kaluga subtiku, annegayam mangata. Mike Okarto, Nuna Vogo, Kajungi Tausima Matarawami, Okarto Nilo Gavamato Kakuko, Nuna Kakarsima Yunut Kinao Yeni, Tunisilausima Mata, Tasu Yunau Tixangini, Ekayoto Yun Nakato Yumayugaloa.
6: Nuna Wumiotangi Tumi Tigumiato Hangatabwane, Ubagut Nuna Vusilatano Pijumauta Ayoktu Ayoktitao Yugu.
4: O kartuni lo na mangikalo ang magko, no na vumi unulo, pekakaya kako yigilo niya kalagalik daw yung nagtulimani. Minister si Mylak, ang ikatakaktok Mike me, no na vutas o yung nagakamlingan ni kalagalik daw yung nagtuni. O kartuni lo kinaw yaleo kasing ng mo, pero pala at itigayang ningani, ang malo ay kanayak saktakan na kasawla kayang ningani.
5: And if that takes
4: new varia karotigo naminagayoyo, ayautoron naktavu gavamatokakot ikayokolutigot novatini. Simaila gavamatokakot menestringinni katakatakalang narahtok tungavikunni kikirtanikunni lopekatakaluni. Taswina sulutik kalagaliktao yun naktuni. Caitlin Jonas, CBC Pivaleo, ikalunni.
2: King of Lakbami, a carung mute, Narion Narcella, Matanovo, Mingartun in Nirkini, Rayotor Vicut, King of Lakbami, Taketa Marcio Timisivatar Vicut, Nirkilurti, Niritititatang Nami, King of Lakbar Sorotui, Aoyang Rangitil de Gosuri, Mad Sunbakan, Tavani, Nakungong Mutak, Anana Terry Lortangata, Nirkilere Katarotamini, Nirkilurto.
7: Important to set the table properly.
2: Okakpok pimario yo sa akitero madlugot piu yumi uriguru agay nakut sanawang ni tunnek sa vagluta king of aksatino tako nirijutivo piu lutigdo peroxer takardonido upangangurang ningano isaglugo kisuriman imigaksay nirigaksay atrinaw lutig o kadlakatigi katagunak lutig takot sagiyaw yu takiyaw yaw luni kikuriman sailitarunaktud sunbaken rice pudding meat nikunit ikarung ni takwag luham niglu patay to niglu nirititikatarokdok utiglu niglu tuktumiglu takwa ilagiyaw nartunit Norway mingartunit takitamak siyutimit nikilok titinang mikinaw jaga susungo yut kayok tukbikun no.
1: Koyan namig Toby tusayak sa dutik tutumaga tanang mit tema ilegal auto villa to sakso gyang naman sibulle pa me kai ublumi.